taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcor.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Cheers!
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Kikiyomi.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Source mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

o batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Siyempre, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po ang ating mga Power Trio users dito sa Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, mga taga-Baco, San Diodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Rojas, Mansalay, Gloria, Bungabong, Bansod at mga taga-Pola, Socorro at saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So mga listeners po natin ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o gustong magkaanak, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, kahit doon sa may mga maintenance na gamot o mga jumper operation na, ay maaari po pa rin kayong gumamit ng ating mga produkto. Produktong Power Trio na kung saan ay epektibong nakakatulong sa may mga iniindang karamdaman. Susubukan nyo po ang ating Power Trio kung meron po kayong mga iniindang karamdaman na matagal na pong nagpapahirap sa inyo. Subukan nyo lang po ang ating products at kayo na po yung maghusga kung ito ba ay epektibo o hindi. So kailangan nyo lang po ay subukan po ito at samantalahin po ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon na merong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So ito po yung ating CMD, CBF at CBJ. Ang CMD ay Cell Mineral Drops, CBF ay Cell Bio Food at CBJ ay Cell Bio Juice. So ito po ay epektibo at garantisado pong makakatulong po sa inyo. Ito po ay BFAD approved, halal certified at halos taon-taon po ay merong natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing po ng ating mga produkto. Yan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, at may kasama na naman po kami na isa pa dito sa Bulan Sorsogon. Ano po na nag-attend sa YDR? So ito po, ma'am, kunting katahimikan lang po. Sige po. Hindi pa po nagsisimula kasi umiiyak na to si ma'am. Ma'am, ano po yung iniiyak-iyak mo, ma'am? Ay, una pala, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
3: Ako po si Mira Guban, taga Barangay Enroque, Bulan Sorsogon.
2: Mm-hmm. So, ma'am, anong kwento natin dito, ma'am, sa CMD, ma'am, sa Health Code International, ma'am?
3: Bali po, nagtitestimony po ako dahil sa ito po ang katotohanan po. Na, nagkaroon po ako talaga ng bukol sa liig.
2: Ay, bukol, oo. Malaki po.
3: Malaki na po siya. Halos kasing laki na ng buo ng maliit na bata.
2: Oo.
3: Tapos, noon, hindi na talaga ako natutulog, hindi na ako nakakakain. Bali, marami nang nagbibisita sa akin, hindi na ako nakakatayo. Lagi na ako nakahiga, naalis ang asawa ko kasi driver ng jeep. Naalis, nadatnan ako ng asawa ko, nakahiga. Then, may kumare ako na pumunta sa amin, sabi niya, kumare, pumunta ka ng CMD kasi ako, bali ako, ganun din ako, na-hospital ako, sabi niya, pumunta ka ng CMD, bumili ka. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas, sabi. Kasi ako, dapat dadalhin ako ng Maynila.
2: Sa hospital?
3: Opo, dadalhin ako ng PGS ng tita ko. At ipapaano na kasi, sabi, dala na daw yun ng ano, kasi isa pa eh, hindi pa ako, hindi normal ang pagdumi ko eh. Two weeks ako nakakadumi. Simula ng...
2: Every 2 weeks ka bago nagdudumi, ma'am?
3: Kasi sabi, sa kolon na nga.
2: Sa kolon yung problema mo?
3: Sabi ng mga tao sa akin, baka sa kolon. At lumabas na dito sa akin.
2: Sa leeg mo, kaya bumukol, ma'am.
3: Toxic na daw yun. Di ako, parang nawala na po ako ng pag-asa. Yun nga, kumari ko pumunta sa akin. Sabi niya, pumunta ka ng CMD. Bumili ka. Yun talagang, bumilang asawa ko. Bumili siya. Wala kami noon. Nangutang talagang asawa ko kasi driver lang ng jeep eh. Pagpunta doon, sabi ng ano, ng sa yung binilan doon sa opisina.
2: Oh, si Mama Nilin.
3: Yung lalaki po.
2: Ah, si JM, si JM.
3: Sabi, para madali maalis ang bukol, ipatak, bawat inom sa isang baso, pumatak ka ng 20 patak. Kaya yun, kada inom ko talaga ng isang baso, 20 na patak. Nakakaubos ako ng 7 baso sa maghapon. 20
2: baso. Bawat baso may 20 talaga. Di sa 7 na yun.
3: Opo.
2: Bawat baso may 20.
3: Opo. Bawat baso may 20 na patak. Kaya, ano?
2: Bali 140 drops a day.
3: Yes po. 3 buwan ako nagtiis ng ganito. Pero, nagamit ako ng isang buti lang ng 60 ml ng ano, hindi pa nauubos.
2: Ng CMD.
3: Opo. Hindi pa nauubos. Unti-unti na wala. Ngayon, wala na po.
2: Wala na yung bukol ni ma'am.
3: Wala na.
2: Ang ganda mo na ulit, ma'am. Ma'am, yung time na halos nagkabukol ka dyan, nakahiga ka na lang lagi, nawalan ka ng lakas?
3: Yes po. Yes po.
2: Hindi ka nakakakain talaga?
3: Inaalalayan po ako ng anak ko, ng panganay ko. Napunta ako ng CR, naalalayan ako ng anak ko.
2: Ma'am, ito ma'am. Kung may mga napacheck upan ka man dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. At kung may mga gamot kang nainom dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. Ang tanong lang, meron wala?
3: Yes po, nagpacheck up po ako. Nakadating ako ng Sorsogon. Kahit saan dito sa Bulan. Lahat.
2: Kasi marami pinatingin mo yun?
3: Yes po, maraming gamot. Kaso, pag nainom ako ng gamot, pagdating sa sikmura ko, talagang sinusuka ko.
2: Sinusuka mo?
3: Yes po, tapos yung sikmura ko talagang parang pinipilipit eh.
2: Yun.
3: Kaya so, hindi na po ako nainom kahit anong gamot na mga medicine na ano. Hindi na po. CMD lang po talaga. Yun lang po.
2: Grabe. Grabe ang kwento ni ma'am. Ma'am, ito ma'am. Halos agaw buhay na rin. Kasi ano ma'am, yes, halos kung sa masabing nawalan ng pag-asa, talagang nawalan na rin ang pag-asa sana.
3: Yes po. Naiyak so, na ang asawa ko. Hindi na alam ng asawa ko kung anong gagawin eh.
2: Kasi halos nasubukan na lahat.
3: Yes po.
2: So, ma'am, sa mga nakikinig, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka sumubok din sila pag napakinggan ka.
3: Sa mga nakikinig po, ito po yung testimony ko, totoo po talaga. Magsubok kayo ng CMD. Talagang bibigyan kayo ng pangalawang buhay, katulad ko po. Yun lang po. Salamat po.
2: Marami. Ma'am, pangalan mo po, ma'am, at taga saan ka, ma'am?
3: Mira Fabliguban ng Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon po.
2: Yun, maraming salamat, ma'am.
4: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating CMD o ng ating power trio. O ayan, si Ma'am taga Bulan, Sorsogon from Bicol. So si Ma'am ay halos nawala na ng pag-asa dahil sa kanyang bukol sa leeg at dahil din po na hindi siya nakakadumi for 2 weeks. So imagine po ninyo, for 2 weeks na hindi ka makadumi, grabing toxin o yung mga basura na sa ating katawan na hindi na ilalabas. Pero natulungan si ma'am ng ating CMD. So, napakalaking tulong po talaga ng ating power trio. And syempre po, take note ha, sa mga nakikinig po ngayon. So, ang ating mga patutuo po na napapakinggan po natin dito, lahat po sila ay ini-interview namin, minsan sa office, minsan naman po sa live na meron po kaming activity. So ito po ay mga testimony po, hindi po natin sila binabayaran. Sila po talaga ay mga totoong gumamit ng ating power trio at totoong natulungan ng ating mga produkto na kung saan sa gusto din po nilang makatulong, maipaabot ang kanilang experience sa paggamit ng ating power trio para ma-inspire po ang mga tao na may mga tulad po nilang karamdaman. So yun po, kung kayo po may mga nakikinig po ngayon na hindi nakakapagdumi ng normal or may mga bukol sa loob ng katawan, may goiter, subukan po ninyo ang ating power trio. Kung hindi nyo manabuo ang ating power trio, ay maaari nyo pong subukan ang ating CMD. So bumisita lamang po kayo sa CMD Center para mas mag-guide po namin kayo. So ako po, sa mga free health consultation around Oriental Mindoro, ay bumibisita din po ako sa ating mga CMD Center tuwing free health consultation day. And ayan, pero mostly po andito po ako sa CMD Center Calapan. So ayan po, meron pa po tayong isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin at dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ayan at ma'am, magandang araw ma'am. Ano po ang pangalan mo ma'am?
5: Magandang araw din po. Ako po si Norminda Manalo Socorro.
2: Norminda Manalo Socorro?
5: Yes po.
2: Ma'am, lakas-lakasan mo ang boses ma'am. Taga saan ka ma'am?
5: Caridad Ilaya po.
2: Caridad Ilaya ng?
5: Timonan, Quezon.
2: Okay, so ma'am, ano ma'am yung problema mo, karamdaman mo bago ka napunta ng Health Code International?
5: Dati po akong siguro po sa stress din, nagkaroon po ako ng bukol sa dito, sa liig.
2: May bumukol sa liig?
5: Din eh.
2: Opo. Mm-hmm.
5: Tapos yung pananakit po na aking likod,
2: mm-hmm,
5: ay sa kapakikinig po ng radyo ng aking kapatid, nasabi nila na sa akin na yung CMD daw po ang aking try.
2: Mm.
5: Sabi ko, saan yun? Hindi ko alam kung saan yun. Ay naririnig po niya sa radyo na nandito nga daw sa kalapit ng Panda. Sabi ko, tara, sabahan mo ako.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon po ay kami pumunta dito at nag-try nga po ako na bumili ng products ng CMD.
2: Noon ma'am, bago ka napunta dito ma'am, ilang taon, buwan na pala yung bumukol sa'yo, ma'am?
5: Ayun po ay naramdaman ko ay siguro po mga isang taon pa lang.
2: Isang taon pa lang, pero bumukol talaga?
5: Bumukol po.
2: May mga sinubukan ka no na pampawala ng bukol? Kung meron, ma'am, huwag mo ng pangalanan.
5: Mm-hmm. Meron po.
2: May mga sinubukan ka noon? Marami din ba ang sinubukan mo?
5: Marami din po. At saka dinadaan ko din po doon pag minsan po itinatapalan.
2: Oo. So, hindi wala nangyari?
5: Po na, ano. Nandun pa din po pagka ano, pag ako napapagod, nandun siya para siyang hinihigit. Pag ako napapagod, nasakit yung aking ganun. Pag lalo pag nagbuhat ng mabigat.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon po na ako ay maka-try nung CMD.
2: Mm-hmm.
5: Siya po ngayon ay wala na.
2: Mm-hmm. Paano mo ginamit yung CMD, ma'am?
5: Ayun po ay yung po yung pinapatak sa tubig.
2: Mm. Yun. Paano mo iniinom?
5: Yung pong aking inumin maghapon ay mayroon siyang patak na pag po yung baonan ko nakakagan siguro mga 3 baso ang laman niya, nilalagyan ko po yun ng 20 patak.
2: 20 patak lang?
5: 20 patak lang. At saka po mayroon din po ako noon na yung Supreme Juice.
2: Opo, yung vitamin C natin, Supreme Juice.
5: Opo. Gumamit din po ako noon. Ako po ay naka 3 box noon na tuwing umaga ko lamang po siya iniinom.
2: Mm-hmm.
5: Sa halip po ako'y magkape ay Supreme Juice po ang ginagamit ko. Sa awa po ng Diyos, ngayon po ay ako'y malakas na.
2: Opo. So, wala na yung bukol, ma'am. Wala na ako nakikita.
5: Wala na po.
2: At saka maliban dun sa bukol, ma'am, ano pa nga yung ibang ano, pananakit ng likod at saka ano pa?
5: High blood.
2: High blood? High
5: blood. Ako po ay nag-maintenance din ng high blood, pero ngayon po hindi na.
2: Ah, wala ka ng maintenance din wala sa high blood?
5: Po. Inalis ko po lahat.
2: CMD na lang?
5: CMD na lang.
2: Ilang taon ka nag-maintenance ng high blood, ma'am?
5: Ay, hindi naman po nataglan kasi nga na sabi agad nung kapatid ko na ako ay mag-try ng CMD.
2: Buti na lang, ma'am, napakinig ka sa radyo.
5: Mm-hmm. Sa radyo po napakinig. Mm-hmm.
2: So maliban, ma'am, sa bukol sa leeg mo na nawala, sa high blood, ano pang problema sa katawan mo na natulungan?
5: Ay, madami po. Kasi po ako noon ay mayroong masakit sa ganito. Hindi ko po alam kung ano yun.
2: Mm.
5: Basta yun po ay taon ko na rin dinadala, pero ngayon po wala na rin.
2: Saan dyan? Sa Puson?
5: Hindi po, itong Tagiliran.
2: Sa Tagiliran?
5: Hindi po, sa Puson.
2: Ngayon wala na rin po?
5: Wala na.
2: So sige, ma'am. Maganda yung kwento ni ma'am. Ano po? Siyempre, ma'am, sa mga nakikinig na katulad mo, ma'am, may bukol din sa leeg. Yun po, ma'am, na may mga high blood, may maintenance din sa high blood, at may mga iniindang karamdaman o sakit sa katawan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila na katulad mo, napakinggan ng mga relatives mo, natulungan ka rin para makatulong din po tayo sa iba?
5: Maganda araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang masasabi ko lamang po ay talaga pong ang CMD, ang products po nila ay magaling at talaga pong nakatutulong. At ako po ay natulungan. Isa po ako sa magpapatunay sa inyo na ang products na ito po ay malaki ang naitulong sa akin.
2: Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Ano po uli ang pangalan mo, ma'am?
5: Norminda Manalo Socorro po ng Atimunan, Quezon.
2: Ayan, so maraming salamat, ma'am. Thank you po.
4: So ayan, atin pong napakinggan po ulit ang isa na namang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na gumagamit na po ng ating Power Trio o sa mga gagamit pa lang po, ang ating CMD ay liquid po siya. So, pwede po yun gamitin internal, pwede din po siyang gamitin external. So, sa internal, kailangan pong i-take lang po talaga siya. So, pwede nyo po yan ihalo, mas maganda sa tubig. At syempre, mas maganda kung maligam-gam na tubig. So, hindi po yung malamig, ha? So, pwede nyo po yan ilagay sa tubig na maligam-gam. Pwede yung kahit walang laman ang tiyan, pwede din po kahit after kumain. So, pwede nyo po yan gamitin. And then syempre kung ayaw po, hindi, mayroon po kasing mga maselan po ang panlasa. Kung hindi po kaya ang lasa ng ating CMD, kung ilalagay nyo sa tubig, pwede nyo po yun ilagay sa juice o pwede nyo yun isabay sa ating CBJ o sa ating Cell Bio Juice, or pwede nyo po yun ilagay sa Milo o sa Energen. Pero mas maganda po kung sa water po talaga siya ilalahok. So, wag nyo lang po siyang ilagay sa kahit anong soda or energy drinks. Bawal po siya ilagay doon. Bawal nyo po siyang ihalo sa alak. So, mas maganda, sa water lang po talaga siya. At kung hindi kaya ang lasa, isabay nyo po siya sa juice, sa Milo, or sa Energen. Or, yun. O sa kape, pwede din po siyang ihalo. Pero, mas magandang sa water na lang. And syempre, sa external use, pwede po siyang ipahid direkta sa may mga bukol. Kung may mga bukol, pwede pong ipahid direkta sa bukol 2 to 3 times a day. And pwede po siyang ipahid sa mga nangangalay, namamanhid, makate, may bukol, na parte ng katawan. And syempre, kung masakit ang ngipin, pwedeng ipatak sa ngipin na masakit. Kung nakakaramdam po ng paninikip ng dibdib or mataas ang BP, pwede pong ipatak ang ating pure CMD direkta po sa ilalim ng dila. So, pwede po itong ibabad ng mga kahit 2 minuto bago lunukin para ma-absorb po ng ilalim ng dila ang ating CMD. And syempre po, ang ating CMD ay meron po siyang 72 klaseng mineral. So, once po tinake natin, ay meron po talagang extra energy. So, parang, kaya po pag tinake natin ang ating CMD is, talagang lumalakas po ang tao. Kaya marami pa akong mga natatanong about sa ating CMD. So, yun po ang ano nila, ang sabi nila. Talagang malakas po sa katawan. Kaya po, nakakaiwas po tayo o may panlaban tayo sa kahit anong mga karamdaman. So ito po ay mayroong 72 klaseng minerals tulad po ng magnesium, potassium, calcium, manganese at marami pa pong iba. So pwede po ito sa kahit iba't iba, sa may iba't ibang uri ng karamdaman. Pwede din po itong gamitin ng mga buntis, so safe din po siya sa buntis. And syempre, pwede po siyang gamitin kahit sa kahit anong uri ng karamdaman. At syempre po ang ating CBF na, so ito po ay in tablet form ang ating CBF. Kung yung ating CMD ay liquid, so ang ating CBF naman ay tablet form. So ito naman po ay pwedeng-pwede po sa may mga problema tulad ng stroke. So syempre pa sa mga na-stroke ay apektado po ang mga ugat. So pwedeng-pwede po ang CBF po sa inyo. Lalo na po dun sa mga taong madaming bawal na pagkain. So syempre, kasi kung madaming bawal na pagkain, eh saan pa ba tayo kukuha ng mga nutrients? So the best po ang ating CBF sa mga ganun pong case. And syempre, sa may mga bukol, may cancer, na stroke, so pwedeng-pwede po ang ating CBF. Kahit din po sa mga diabetic, nakakapagpababa po siya ng blood sugar. So nakaka-regulate ng blood sugar. And then syempre yung ating CBJ, so pangatlong product na health code, is powder naman po siya. So ito po ay juice. So ito po ay may isang cup na iba't ibang prutas at gulay na pinaghalo-halo. So dito po ay hindi sugar po ang ginamit, so stevia. So pwede din po siyang gamitin ng diabetic pero in moderation. So the best din po ito sa pabalik-balik ang lagnat, yung mga sakitin, mabilis kapitan ng ubusipon. So pwedeng-pwede po ang ating CBJ. So pwede niyo pong ihalo dito ang ating CMD. And syempre yung pang-apat na products ni Health Code International is yung ating CRJ. So the best po ang ating CRJ doon sa mga gustong mag-cleanse, gustong mag-detox, yung after ng madaming party o madaming mga nakain, gusto nyo pong mag-cleanse, the best po ang ating CRJ. So pwedeng-pwede din po ito sa laging bloated ang tiyan, laging kinakabagan, hindi matunawan, hindi normal ang pagdumi, mataas ang cholesterol, mataas ang blood fat, or merong mga gallstones, may fatty liver. So malaking tulong po ang ating CRJ. So pwede nyo po itong subukan at available naman po itong lahat na product sa ating mga CMD center. So andun po, may mga tao naman po sa ating mga CMD center para mag-assist po sa inyo ng tamang dosage po ng paggamit po nito. At syempre po, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa akin sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day. So meron pong mga free health consultation day ang bawat CMD center dito po sa Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD center around Oriental Mindoro. So iyon po ay ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So may apat po tayong CMD Center na maaari nyo pong mapuntahan. So ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center, so take note nyo po ito. So meron pong once a week na free health consultation day ang CMD Center Calapan tuwing Webes. Ito po ay tuwing Webes lang po may free health consultation day. So mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ayan, every Thursday po mayroong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So kung kayo po ay mga taga bayan po ng Nauhan, taga bayan po ng Bako, San Judoro o Puerto Galera, o kahit po mga taga Victoria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan sa kanilang free health consultation day tuwing Webes. So ito po ay first come first serve basis. So alas 8 ng umaga ang start hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Pola, taga Socorro, taga bayan po ng Gloria at taga bayan po ng Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa CMB Center Pinamalayan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. So ito po ay once a week lamang at mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ulitin ko po ulit, kung kayo po ay mga tagabayan po ng Socorro, Pola, Gloria at mga taga Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa CMB Center Pinamalayan sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. So ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan po ng Bansod at mga tagabayan po ng Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So ito po ay first come first serve basis din po siya. Mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So, Free Health Consultation Day ng CMD Center Bungabong tuwing Lunes. Start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre po, sa mga taga Rojas, taga bayan po ng Mansalay, at taga Bulalakaw, Oriental Mindoro, ay maaari din po kayong magsadya sa CMB Center Rojas, Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So, ulitin ko po ulit, tuwing Sabado ay meron pong Free Health Consultation Day ang CMB Center Rojas, Oriental Mindoro. At ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So, ayan, ulitin ko po ulit, sa apat na CMD Center around Oriental Mindoro, so meron pong mga Free Health Consultation Day. So, tuwing Webes po ang CMD Center Calapan, at meron pong Free Health Consultation Day sa CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Free Health Consultation Day sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes. At CMB Center Rojas, Oriental Mindoro ay merong Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon, once a week lamang po. So ito po ay first come, first serve basis. So madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan pag kayo po ay nagpa-health consulta sa CMB Center around Oriental Mindoro. Ayan, so ang ating mga CMD Center address, o dito po matatagpuan ang ating mga CMD Center. So CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Ilomboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas, Oriental Mindoro. So ang mga CMD Center po ay bukas ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ang ating mga CMD Center ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ayan po ang ating mga CMD Center address dito sa Oriental Mindoro. So meron po kayong makikitang signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. And syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes radio program. So sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na subukan ang ating power trio at baka ito na po ang inaantay nyong sagot sa inyong mga iniindang mga karamdaman. So bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. At syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating programang CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayo magdalawang isip na i-Power Trio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.
6: Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rizal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2,000,000 pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso man ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada tiket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Dako ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Pierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: siya.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAST. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kay

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: pa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: back to you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Yan pa, check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Misong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

ang bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bunga.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taumbahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rizal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.